0: Ako po nte ime to na pen po ra na pe na nun te te nga po nga yu wa bu ime wa wa dikite minis hai nang po wa nu wa ke sina po na ti me to nu wa ki na ko meri tan diki wa wan ka nun te nga po nga yu cha wa nu wa ako na ko nang kan nende tang ra ta wan ka nun te po me tang on kiri pes si po kin de tan na pe usa te ra ken te nga po nga yu a sa ma ri si ko me ta pe wa yer ngor ngor responses.
1: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Bengai Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going...